0: sandisa. Hindi nga naman
1: hindi katinagati. Oh, sabi ko na ikaw yung yesa. Patulong mo ya. Patulong mo ya.